0: Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pung kan kan ko ka numa ko nga ma yor ngon radio
1: wanja yira ke wanga na wirira kai ngara parle morong tele dir kalangor kaninan Mr. America ngudi kan ngona yira ke wangan Port Moresby New Guinea 1977 lo kadu alangon yira kai ya.

0: Hi, this is Alfred from the Large Amount of Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio. Yo.
1: The time is 4 o'clock.
2: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yolngu Radio.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generation survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.
4: Yungunin makanga kolga all time favorite ngarako maknumalang ripo waran piben waro kurta mukafaya kam ulara na mangatu yo last pait na nanya tual murtulas jala karna meri nakon yul nangole diyang in nakon rom donga yatam yul nakon affected ya palanya kapili maklim rungoli kadarangan jadwale din stress jar rom o stress kun rom Ripu to meritir ka yulungo rediktun, ripu baingo. Ripu nyulungo malaya kajal walal to muna wimir ka yun yakko nungo lingo stress to wala nyungo li ngaitam. Wal to jawar yun, nakun li jawar gurupan ya bijan. Ya kamany makrum. Ngara li sometimes bijan di taka yung anamir, but ngara to try ngara na yung ngara pushing ipin. Ripu to yakka meritir stress ngurul lemrukang rukam yo yurukul kurun kam uri pungai nak kundi aki di riri umala palanya mala tuka dakun daka yang aman nak kun katuran ya kaya ngal rupiah tuka meritir gue yanga una mala ngula rupiah uru kali urgum murdal tuka manak meram nak kun bills tuka tribe pay or pay off tuka ngatel ngui ngula loan ngula nama le palanya O damage ko malan to ka na kon property mo mala pay rupya na ngong ito dartun uni ka na kana ngaitam uni din ka stress nung to grupan ni murong mukabuk mako yakain nung oi uni nga i really win ngaitam uni ur na yan mala na kon yul ngoy stress che to ka ta ka ngama hebi yan kabulo uni yul ngo ka already really tun wo ngai na kon ga stress uni di da ka ngama Win, na win, kaman nga niya ngay. Ngurungi din nga yul ngay jawal na kung stress siya da kaya nga ma. So yan na kung clear ko nga, hopefully nga raya ko yung nga ngay dito ya ka pichan ka may nato. Huwag niyip to rin nga ito raya ko yung nga da kaya nga namin niya raw ngurungi. Different nung ito na nga ito wartun. Dito ya ka ganyip to. O dito ganyip to. Ngunit ya ka show, ya ka ni maringi na nga yung nga clinic ko wala yung guwait mo. Kanungo tungon nila di maringi to ya ka yung doctor. Yo. Nakyan nito na kon DLED room or kung gayon mire. What do you do? Wakanya, ito recognize. Tarangan nito, marigitin nito, takay nga na raw room ko di aki. Nata nga ito, hindi trinungo. Kabulo, thinking nito na kon ni Jal, nito Jambi, walang nga ngorinukal, stress ko room ko. Tengi nga ito, kung gayon na di palidi. Kung gayon na room ko, nito manak maram na kon support nungo nakyan nito building relationship larong nudo mirengo ugoro to mireo kung kaya nora nungo walto grupan nuna manjmak advice support pala niya nakyan nito kadiyang ili stress to room doon din na managing nito ka nungo ini yan pala niya thinking nito nakon nakonijal nito jambi walang nga ngori nukal stress ko room go ngula nukal kadarwatir komorongor Mani mak nito koro to miring kong kaya narangang tun wal to kumuror kurukum nuna stress ngur. Kabulo nito mani mak kum ga nakun nin na ngula. Kabulo nakun nito ka mani mak kum na ngula malaka tunupayam nakun wal nga ngur nukin gal ni. Yo. Kabulo ki mani mak ngataluk ki. Kadaray nungoy ni ki mani mak kum. Kaya ka kimriti na malangula yait koro durara nyal muri nakun manaw molmo ngarali ubi nakumala. Exercise ko, kigo yang ibili doli di manjmak ka stress ko. Yu, kaya ka nakon dadali mrit, na nyo malang dao kurupa na bili na kundalwin ngay. Kam, nyo kal jawar yur. Yan dili di nga da jawar yur ja, tao nyo malang stress ngurungo niya din. na nga idol stress marka to kalimur maringi merina at least ka tao yolngoy maram ka marka no matungon ni ta kay nga ma if ma kadole di stress to redicton no matu marichi ka kwait manola ni clinic mur doctor nango health jama merin malalimurong tuala ur di malayolngoy to kung kayo no malain repogoro to meri experience to ala kuro to meri ngon wal dola chari di marichin yo katwan jan ma kanun ni nga kul ka daw daw show mukang ni bilian dwan jayo yolong radio
0: Yolong Radio.

Yo, maka nga mayor ng radio, ramen gining kati ulkurka kaya talamra dual maka radio nga madol balagum murugat tirkun galik ngor. Thank you.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Manmak.
1: Pagayitaw pala niya bali yur kanga bro eh pala niya. Aden niya ngun nal anang o yur mo. Anang o yur mo na pala bitin na rakan po yur. Wanga po yur. Ngayon nga niya wangan doon nga. Dami niya nga wai. Anang o harato bala merti outstation na nam na wiyin na kun. Kururiyo wiyin o kururiyo wiyin. Pala nga eh bitin na kam. Manmak. Arkin itu yuri itu bagi nak kenal ko malah nama sign malahnya malah boleh ku wine mill ka rap boleh wal ka guide na jama boleh tu ya raman ko ai nan kawang abe cengkam main mak badan itu ka jeruk mun itu wang kan wine mill itu jeruk mun ka billion itu mak pun kulil mak tunu pang oleh ka wonder itu ka wang kan itu pas Ram, kabul wandet. Yurung ay nang win daw ing grupo pa niya pala niya win. Namo na 1 mil mag 5, mag 6 1 mil, mag 5 o 6 rep mala. Kang ay dara dual jawl pa ka bayan. Wey, na dal win jam ritir jam ritir. Tatu win ritir. Namo na na we. Na 1 mil. 21 mil o namo na. 30 rep pa jan ay ka. Ay mardo bala na bayan. Mangay ngay dal ulban bayan ay ka. Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu 1 mil, kabulu ramp bejar, ngai ngai ngama bejar, wah itu alih win na, ya kan ngarat tu berju bejar ngai, wangai jayul mo, tau, tu alih wangai jaga ngabra tau, tau, bulu ngula tau kan ngabra, kam, ngarai itu ngarai nak kungana, balu bulu keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra palanya malah. Awalnya ni kangulai itu melangatkan kau ngabra, kabulai tahu balanya malaya. Anu matu merci kangai tu ki, nawi atu nawi marang, nembalang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra lembro, abalai.

0: tan jadwal kuar yu mundai kal kicara unarai 2 o'clock ta
1: ngara choni ngar piju yu ngarai rula kamad wala dao te aku matama dao first ngai dwala establish dwala nya matama danya ka dwala ngana purunina na yagura ka mari ngana purungu dwala wanganya dwala nya matama danya ka ngurungunya work through na wala dwala out station matama dangura ka ya kunya ngai dwala ngai bal changna purunina nya yagura ka ngar pijingura ngara ya ku dara yagura adwala ngara wanga yagura adwala ngai wanga nyanguni main mabuk maktiro bungang nga ku gari dwala dao tuala gurere ngu dao dia ku nguni ngai first established wala air station matamata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura nina kalopa ka radio grong ra to la wanga gora yul mo radio atko abalanya

0: Yo da yol nga radio do ala mone ngo galen ko dara do intibe metna gaya na nang ero lakka madao nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato nang ero dao na lakka me alam ko
1: yo pokmak namin ma ngeme ako gaya na ka napa nao nge dango choosing to become a singer bila yo napa nya ko dang gam wish nya ko dang dang nya ko wish pala nan dang nya ko yo alken kadang ngon nga me ya manang ba ngi kadang manike na yo nga mangi nam biling nga na nga lagan nya ko nga family nyo dai kroto mi biling nya bijan pen group nga kadang rakam biling nya bijan yo tende soul oda ben ka wedding ka ben Wai poi pemalinya, bala dah ngelakan dalih, bala ngaya kial minan baik ku ya, to become ni kam singer, belanya. Karena na apa dalihnya aku dah ngomong kam music madang ngomong, karena ngaya ngomong, because ngaya grow up in music, kapolo punggolong ngah, mana kaya ngarom ngaya grow up, I grow up in both sides, yol ngomong kapolo entau nevi, well, yol ngomong mana kaya, kapolo bala entau mana kaya. Mutta naron nga ya. Pala nga na naminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang nga manikay na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manikay ni. Na ni manikay first ta malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first ta manikay.
1: Ngurungam nga malang tuman. Start man nga ya. Beginning man nga ka manikay man. Ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike aldangon nga
0: yo met men mattao thank you ka jujut nya
2: yo ara ya ko raw sira tamaranji ka warak tundang ali kartal la skill you listening to your radio thank you

0: Ewa.
1: Injara berbak tunjaro kurang ay manik ya. Muni ngaran aku na papa mendengar kang kanga larung ngati aku wang ay ilfra. Ngoy ko kapoko. Ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

0: What are y'all?
1: Yo, this is Capel School, and you're listening to 88.9 Yolmo Radio.
2: Tualtavo, Riri Poitavo. Tiramu voi, Riri Poitavo. Guline Yakajal, Nganarao, Tiaktavo. Magnido Mukmaram Radio, Wonido Wurpolil, Wangalil, Marchi, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, Nido Rungirale, Ga Pulo Manikangama. Yo walal yolongo mala namir numa kamarang doal Dr. Jamie nawe ngarakanin na deang bala yurwingor ngaraga ngarako mare mirengo Terence Kuyala namir ni mare kan nawe nido mangikum walalan yol ni ka na nungo jama yabalanya.
3: Yo, thank you kamarang ngarayako Terence Kuyala. Jamar Ligana Nulunur, Center for Disease Control, Sexual Men's Health Educator for Isanam Lenko. Adil Nara, as a health practitioner for 30 years, Nara worker. Dolingarako, work Malarato, Marjiga, Marigurupan Bulayari, Malaga, Bulu, even Arapalmirin Mala, Pulumarigurupan Bili. Taro ang kaya ay kurmerjina kun balyagal ng ayatin yung minyakur riri mala. So it's very important wal tumara mga lapal mo rin mala abuli ang people yung malanawi dawad wali.
2: Yo, Mari. Kanawi, tiang bala napurka di aljama yurwingor na we bilewang nga na hindi dawo na mirtir important limorong wang nga riri ngay bunan 2015 yo may bunan dial East Anamlil yat kur ngay riri ka yakalimorjal ngurki riri. So tiang bala this week napur ka jama dial yurwe ka mangikom yawarin ngalapal paulamir mune diramo mala yur nawi tuwal dawo tiang bala mune wanganja yurta riri yaka ngay yurta yur ngay ka pulo bunan dial yako ngay syphilis. Kanawe ngay kalangangayta na woy riri. Mune meal ka diramo woy riri. Mule meal ka diramo ka marchi ka mak riri maram mak maing wala to riri maram. Yur nawe sometimes limurto ka riri maram. So nawe mare ngaraga nunangangton pili ni mitir mangi tuwal nungo jama na tuwal syphilis nito pulamangi kum.
3: Yo, kamarang. Syphilis yang adoli lorkun ngay kamro, tiri. Syphilis yang adoli ngay sexual transmitted disease, which ngay tumaram from having unprotecting sex. Ka wangkaja ngay tuli riri ngay, mainly ngay ka affecting young people na. Young people ngay ka marci riri. Ito affecting all young people na. That's true ka wangkaja ngay nakon over half of people ngay walmalmaram. Tuli na riri, syphilis, being her age or last younger, or my being her age or 15 or to 19 years old, Mala. Tuli riri.
2: Yo, Mari, na we, ngunay, yurta yolong mala, na kun yawarin ka balanya age, milk mala. Ka na we, naku limur ka warwar yon, naku mangit mala, gawat pe poy jama mir mala, naku limor ka warwayon tiak riri.
3: Tuli ngay mitri ngay tuli na kon syphilis kuni ay tumaram na kon mula jan kalang ngay tanam niya kor kuni ngay kaulu ngay tamo ni riri kawang ka jang ngay ngandi wala ngay tunawi kurupan ngandi niya to kurupan niyo to wala ngay ngay ripun lakaram nawi bloodborne virus tal ko yang ngay ngay ngay to turungan ngay ngay ngay ngay kurupan ngay ngay kurupan yutu na riri. Awan diwal ngulila kam blood bone virus ngunit ding. Palang ili anda pun yutu ng syphilis mida.
2: Yo. So na we ngulay ngandi yutu ngay ngandi ngay ka yutu mir. Ngunay yutu do mag riri maram ngandi wal. Ngunay ka ngay ka tawal ko yang mag ngay do ka ridikton. Mitir ngay do ka ridikton. Ka mag pai na we sometimes gana kun last week limorka tawong ama ngone mak Queensland ngor lorkon yoto ka tingaman tiang radio. So na we nito bulodawo kurapan.
3: Yo ka oni urungon la kangal ka repinga delega full lorkon na we kamro. Ise wal tumaram dole riri ketchup pala mirwal yulungon riri mirwal. Tule ngayong urungon kamro. Ka sakin jang ngayong kamro yakawal marangi huni wal ka uluri ngayat tamunin. Riri. Rumbali walangal ka ripul ko ripul malayon wal ngel ngoli mango chelaka na mere malton ay ngoli ka ngol ngel lakram mildun pe malang yor ngay ngoli ngoli ready winya yon without medicin bro yor ngay ka ngay tamen lingon din kayol ko na bring ito ka wanga jam ngoli ya ka medicin maram ay to gurpan ripul nanu kal phat na wal malang o anbun babies kalmala tole malai ga amro dia kin
2: yo sanawe ngole yolongo ga redicton ga nawe mak miel ga dermo ga marichi marichi ga nawe na limurto ga gurupan namir muneweri ga sometimes mak bai ya kale mur mangi muneweri ga ngora na kunta ka ngan namro nawe mak chichi ka ngora na limurong rumbal ngor yer mak ngai ta kai nga namro yan chichi ka ngune marma week 2 weeks 3 weeks ngai ka ngora ka ngai do bangotir yer na we badak ngune riri ka ngora jina wangor ma na we mari let's have a break diam gala ka limorto mane ka ngama ka rongi

0: ko Tara are ko Mandy.
1: We from Gapaniala. You're listening to 88.9 Real Mo Radio.
2: Tuwal nga raya, kubiri kipikele. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kubiri kipikele. Kalau nga mong ngiri wa, yuro liu, yuro liu, yuro
3: nga mong metame. Alam mga mali na tiyama, nguriri iro na mali tiyama. Punta mi na mga

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanu nila kangal, mama, manok ka lang ako eh, ka, mama, yako, milpo na ngay ako, kamala yuto yan marang uni, ngay kan tawin la kangal, yuto yan mara, nirpa mara ni mara eh, kangati wang angor, wala min makan wang ang janinan.
2: Yung lawang, wala pambit.
1: Wala pambit wal kaninan, nati ka, mara eh, kawipo malaka naipi. Amma kabulong amma wipu di bala milpo na yako ka julibing mo kanya dali ako ni daw niya kalakam julibing do marang kalangan ko ni marawi niya ibing already bambit mo
2: kabalan
1: kabalan larongal na marakan larongal na marakan ngatiw mario marang ihan single machin warakan ko balanya walo na kong ngayle ni kurmo na mit na walo ngayle mit niya na warakan jamala dingganan butu na mirwarakan dingganan na pijana walo Palawan jalan ni macam na yulong macam malabun dan macam na kau pun muka malan na warakan palanya kuna wenyang ura paru pun dan wale macam na cekung mana yang apa yo palanya kan tahu nak kalung ni ka marin nanu kalang ayah ko yelpa madalarongal jadi yelpa ka marin nangat tu madalarongal lihat tu muka ayah ko marakai ura mati ngarap yo Palanya kan tahu nak kalung ni ka marin nanu kalang ayah ko yelpa madalarongal jadi yelpa
2: kain kau
1: ka marin nangat tu madalarongal

Yung mingin marag ko yung nga James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.